0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Yabon. Noon na miyak kabang ako. Kaysa bako ako. Kaysa mamik mo ako. Kaysa kula baka ako. Pasan nga kay kita. Anang na nga ka. Kaya ruma kay si Barichi ko. Anang kalo main game. Naman na mag-game pa handphone. May kamata kita jay. Anang lawan kinuha kita. Ngay kaila lawan nurun school. Ngay kita sa no, sa no, sa no, chico.

0: 띠가? Na maya sa ito. Tabara sa ito, ma. Gulo na mayo ka. Kanya babayar ba kada ito?
1: Hey, may magula ang parilan.
0: Eh, kati kena de. Tabar.
1: Ilan, ilan. Macam-macam penyakit taro tayo regula namo de. Kumay di mana makai gulang mayo nya. Sakit namo de. Kumay manis, keris gigi, ngelik blu.
2: Kurang ke pemanis, bau tay ke diru.
0: Ang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
3: Pesan tu datai hari YFM, bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.